Totoka, wakawa o tēnā ndomo I tēse mūdhuna mbitu e na sere o sombo sengamanda na iloloma. Wai ke mini nange ngole wau mai ni raitha pinakana nama ni mpula, ni maroroya, wambi mbiti wai ke mini na ngole tiko mai waka seasonal work, me wawa kaitha waka tiko aine na vidha na madawa saoti ni etiko na ndui ndui ni o ira rakilai ni rongole mai na seasonal work ke ira rongole mai na private contractors etiko na ndui ndui ni vindindinaiti ni matantu koviti ki New Zealand ve ira na seasonal work ve kemni mbeka na ngole mai na private contractor ya

tino ke mini na viticulture, horticulture, na mai wawake na tapane ni teitei ke na longa ni weikau. Dua tani nei kotokoto e toka wei ke mini ke a kene malemale ni ka toka na nona pamatala na turanga mata ki viti e Aotearoa New Zealand ko His Excellency Ratu Inoki Kumbomola. Nandu indu e tiko ike ni o ke mini na ngole mai na seasonal work ke vindindina tina maten tuko New Zealand ke viti. Sa pakanta waritu na itubutubo membaleta na nomini ngole mai na nomini maingarabi e na wanua ni ndutuki na wanua ni tagadaka e ndu nduiti hoveira na homa e na private scheme or na private contract ni kena lorei dake mai e sona lenga e ndau mai ato o kenda na Fiji diaspora meka wambimbi na tambana ni Viti Council ni kito ndo ndikema tigo na Fiji diaspora I New Zealand raramba. Ketondo makailoba ni kuni tiko ni dua e rua tiko na standards. Dua na standards na nonro ira na seasonal workers era tiko na loma ni vinti ni dati ni matani tuko ni shalandi ki na matani tuko viti. Kei kemini na ngole mai na private scheme. E anapanua e kereitu iki na muni daungarauna na na muni I mbula ni ngole mai. Bila to ni Zealandi, oni na nombeka ni na mayali e lebo na kao ni rani waka e thora, oni na seni kune dhe mekina, e ndo wala I e lebo na itutuku. E suave ki maimina sa tiko makawa tiko e Aotearoa New Zealandi, e na rawa ni ndikewa, e sona I mui mui ni senga soa ni binaka, rani kune na itutuku, ni ngole I balibile wai, se suambeka na... na veka e mbiu mai e na newspaper ndoro ni reidhe kina e sona I tutuku e sanga sona ni ronga vina ka e ndoro pa noa e kereitu kina muni nganga rauni ni tango mai kike mni tango mai kana no muni mbula mera marau irna veka mni mai na noa ndobu no lomani mai viti ka kenda mai tiku mbula mbula ka marau tiku ka vei rei reidhi o kenda na tiku ongo e ati

Na wā lewa we kem ni na samarau mai, wā nunui we naka andi we kem ni, and nanda wāna ulu tiku eni ngoe na ngauna ni nraki mbatambata, o mbauta, me nda waparau, nda tango maki kenda, nda mararoi tiku na nanda mbula, kanda pila mani tae tiku na nanda wosa wakaviti. Wabi we naka verto, ena kena soli tika na ngauna me rao ni tarongo da e sona I tutuku, ena non da bosa wakaviti. Ongo ngana nomuni nda unive ngarabi, Elisapedi, samanu nuanga ni vala, waka mwade tika ni veke mni, e me dhavana mada waka tumai, minda ngei verongo di ntomo talikina, ni te mwade tuka manda.

0: What? They are kita kata ni yogi tu wu je te me aya do mano. Ai. Ale me guta ki te tu ata na ata wa. Ko ma nga maru ki ki ari ki tu wu je te maru de me no te nu no ya do mano.
1: Oui, j'ai fait
0: Are te kanga tu ni ku ya ko.
1: Ai.
0: Eh.
1: We are winni. We are winni. Sigo yo hatan ni te are. Are we er be mudra chu ti bu.
0: No te hablo de.
1: Mamma que me grabio.
0: Ah.
1: I'm going to go to the house.
0: Ale rabe nga ya. Ka go
1: bona.
0: Ya.
1: Ya. E nwa go ne o ye di ga tse. Ba de no tro ti ma ra ra e an. E nwa go e ga ra o. Ti a mama e to ni to ma wa.